0: wanguga dalabantu zono zami zo sihlanziweyo songa nezulwini ngimusulwa hayi ngimusulwa
1: abafethi ke busenze lutho sivigilant isho ngangizonda anginandaba.